Xiane, Zangkun di nongke, cu melongke, cu yunxi guji nongde, jijin, yunxi ji kaxiong la, qinyuan ne la, ngengu le kachiwa yeme, jiba dire. Yunxi ji yongkong ne, zhuang longchen yin zhin xi cha le kong bege chenlong nere. Menga, gula shupi cha kong nong, qinyuan ne ne, nga yin, mekyo nyin ka langgu we, qiu ci tuwe, neyong xe yin xe. Nere de, ngengu top chong, ju ta zawa xe yin. Qinyuan ne ji, qiu ci halang, ya cha ya, sin ji yue jen. Ne da, xe nguan ji, Nguyengu nipa yung halang, jia cha jia sengji yue. Xiamsa jia qinyuan ni jia Nguyengu xixan dita kongda qiu ne, jia jia cesu denjia la ngensun xie to, tongbo, jia tong xiemo piu, so cha yin ni ni di qi si. Wu tong so cha cuma la qinyuan ni ngu si ba tong, yin la qi bi nian ka yue. Wen jiong, zi yin menda wa yin, zi zi tong, ren wong, ba long, ba ba jin na qinyuan ni qin yin qiong yi so cha zhe qian yin ba tong, jia tong, xiemo, xie mong, jiong ge, Wamu, Pawong Su ne, Qinyuan ni, Qinyin Qiwe Socha Zhexie Yen. Qinyuan ni, Qinyin Qiwe Socha Ji, Lu Bo La Mei Juan Dong Na, Nge Ba Deng, Njunin Qili Ji, Men Ju Cien Ba La Xin Ne, Ju Ta Xie Gui. Ni Ba Ne, Men De Da Ki, Ne De Nguyen Gu Ya Bu Xie Gui. Socha Qiang Bo La, Ru Jo Xin Keng Ji, Ji San Men Na Su, Da De Socha Dong, Re Du Xin Keng Dong. De Yin, Le Ri Chui, Qinyuan ni Ji, Nian Ka Ding Bin Men Na De, Bi Na, Qinyuan ni Du La, Xin Jo Xin Keng Dong. Qinyuan ne ba dong zhe dup sa bi le duan ma na. Xiru min ba su ji, ne da xe ma nguan gong de, rang gu min ke jia gu ba re. Sen ba ne, jia dong xe ma su ji ma wu na, lang seng ta ju ya bu xie gu. Yun ding jie cu yin nong, da ma le ba, qinyuan ne jie nin qi su cha, jia dong xe ma su ji lu bo la ma wu ne me juan dong wa yin na, du to de qi li jie men ju cin ba la jue de, ci di ngong ta ju xie gu. Ga di ma ka qin bu mi na, jia zong ma dong du zai qe, yun na, Bishi Xinping da zi yin da ki tuin gama chung a zang yi reng ma ka zhu jie nian zham jie men kong de xie ne men ju xie gui. Ka di ma ka chung qi xing cha mung bu yin na re zong ma xie ki cha ka ba tong di chung se lam sem de men kong de jue gui ba re. Yi wa ne, qin yuan ne jie rang gong men ka jia tong, qin yuan ne jie rang gong men ka nga zang jia na de zham jie ya bu yue jiang. Rang gong men ka jia bi gorang la reng ni yue de, jie ne ka nga ye rang gong gorang yin ba tong, yin xie ne ka ye ye rang gong gorang yin. Diyung, shibcha qinyuan ne je, rangu mingka jayun ne, xidu tupe, londa xena chupa re. Nga wa ne, rangu mingka jarang tong, ya sinji je ne ci. Qinyuan ne je, rangu mingka jayin bin ne gai si. Qinyuan ne je, nin qi su cha je lu bo la, me juan tong na. Yin tu je, rangu mingka lama da, men tu ne jia gu ba tong. Ka di, rangu mingka cha chung jia sen ne, da wa sang yin xin na, mingka jia bi du cui nin tong bo tong sen ba ni la, ka su su la. Rangu mingka tang jib jianan zhi ba re. Chupa ne, qe yin mezi chung yung, ma ka yu me la ya po da gui. Qi su chung chung xe le, ma da chung, lam sen ma sa la, min jue chung ju xio gui ba re. Ka de, na so tong yi, chung nong me na, juan qin po me be, nen dian ngong zong ma ju na, zhi ba re. Ka de, na so tong yi, chung nong xiong na, cha ye wing ma ka chung e, cha ba sa xi tu pa ma si, rang ba ni bi, qin yuan ne po bar, ten ke xie chu be, cha ma min kong to jue de, ma ka ta jue tong zha, rang gu min ke jia gui ba re. Dun ba ne, Zhengma la, qinyuan ne je, rangu minka jia gui minti. Menga xinju xie ba le nguen ba la. Zhengma la, qinyuan ne je, rangu minka jia na, dianjia yin pe. Kupi nung ke, chukka la, xichin ngin ba, zo me si. Nama nerengi, pomi cui. Qinyuan ne je, rangu minka jia je, yun din ta, chukka la, nama nuna, chupa re.

Chanyum sab to tse mie zhitong sembi. Wuzhong lhasa zhong kir chen guan qu dode chom zhong oba zhong cu yeme ci. Zhong cu teng shichib zhibu shu jie nima la nza zi ngang. Nga cu shuo heng xin bo ji yo. Lu zhibshi xer nga la li bie zhirim jie lepshil ba kong a nishtong zhigsim lu a da tang pur oba zhong cu alhan da lekar le ba tang. A nishtong zhibden lu a da zhivar. Zhong cu teng shichib zhibu ye shu ji yin gan kirni lu zhilag zim song rang. Deng zhichong la de ni chertun qi ji ba oba zhong cu sa cha gang sir qe par xi yo. Wuzhong la sa zhong qir chen guan qu dode chom zhong oba zhong cu rjo gab. Nam nag lam a jia xi xing ko nyong ba tang. Wuzhu a do kang sarwa rin ba dar shik se ne yo. Yina ang a nishtong xig sim lor, nima zhong cu dekar lep gab. A mang zi a zhiku xian ba tang ba par tablam na xig zhong cu xig ra. Zhong cu nyam dib huan zhur hen da nyam xian yin bi. Nyam ye zhirim lep xie ba xig sim ni yu chan don ji sim tak xa. Kong gi, ga xa tong a mong bu xia ba li xia wa zang u mong zama zhib na ga. Mong cu jie yong ba mong da tong gi na, tong kong ab jenu lan jirwa pxi gi xi tak da xia ji yo. Kong gi cang mi nhe chen ni cong gu man zhin xi heng. Wuzhong bai jing a zhig ni yikur cao gong si tang zhe tal har tak xi de. Chiedan bi tak jie yikur nzai zhong ka do yo. Sa xa nang xik dang wi yimi sim cha se che. Nyame zhong cu alhan ni cang kak ga kong mi nhe chen ni. Chiem te a ri ri tang xiang nang tang makar jo de. Tsangmar huan zhur jie zi ya sa wo jab yo. Nishtong nyer sim lor zhong cu nyam dib huan zhur yong bab gur sa ya xik lak zam se ni. Yimi cuo ren jir duk ha sheng xin bu xiong yo. Nyame zhong le kang ga zhok zi tang mang cuk jie ne cil to gu jie dib te bu zhig yo ba di nang. Yimi cai gong xi xi bi ya na dun ha cuk xib cik bi gu yo. Nishtong nyer sim lu gong. Oba zhong cu xing ka ka hi la shen zhin ga wa tang. Shardi si njolam damzab ji kang ji yo. Gap de di kongi leil la ngay si ngogdong nagpo shig shig dang. Lagta marpo ma shig war leka si heng. Tar xing ka mu nijara jasi jar ge jirku si ba dang. Langzum chok shing ge shir mi shigtong lagzam nyamzu si ba. Shisuk zangwo dang jimguk shirg jaba ji si be. Namshir de ni cua ji wi nambar abadin jirduk dang yo. Nishtong nirsim lo ne zong, kongi cankak ge nhe chen ne, tonggu ni deng garsuk ni jie lertag jie, mongcuk jie samdun shong ke nyehe lhze ma jiba deng. La shan jing se deng qimcang ge nyenjig suk jie nga da deng zuzhi ke ngan demjig si de. Dun shong zhongcur taksu tba deng, nga da gongxi mexi ba nginzhi tbar si yo. Sarchi adorchi jie zhirim lepxi ba nima yi, Zhirm xiechung xiebar chimechung la timgeba maasa. Cizhin chunggeba ng sawu xieji yo. Kongi nhe chane. Oba zhongcu zhongsu la mangshang jie lakhtar xiebsul kagzhi la zuxi dang tigu cangda dang xiang. Koryig chortin dang. Lhuri xiang ri xiekak gor xieb. Dang lang xiabxie xie cangma zhongsib jie garsuk lamlik jie dodam nang xieg yo. Dalu loto da. Zhongqir dang zhongsib jie koryig zhejig xinbu xiaxuh bairang. Kongi cangmi nhe chan ni ga jigba dang. Qimte ariri ni me xig xigi bi galong xi heng. Arimsi jam na mangcuk tang zhigja lhagzam galong xi ni. Ganyig dun na ngabsi lhagzam zangsi xi ba dang. Gangxiong da zhenbi kawa dag xig yo. Ghezhul ngagzhu jie nguntun me gyer ni. Wu arangxiong zhong jie ngasul hui zang wi war dang. Nishtong nir nga lor. Jiayong jie ngatsu hui zang wii ncan nian to biwa. Nyami ya zhok zih tang da zhig bi zibzhi lag qir jimang da xin ba tang. Da lu lhar yang wuzhong yong jie pashong tang dun le dun bi ncan nian to biyo. Kongi rtag da, zibzhi de tang na nyam dib jie mbatsu na jie to ba xigin bi ngin zin xie ji yo.

ngari ku tu xuan nam ka xuan xi xi ta xin xuan xi ben ni xing xiong ki ge du yin ba le tuan tu lu ka ge tuan yin xin ku ge xuan le xuan qin ju sum xi tu bu an li xin ju sum li chu bu ta che qie ta che bie tu zu che ke mi chang jie li ya ce ga ni bu yo xi tang duo zi wu qi zhe ta luo san suo ge ge su po zha nan che bu ta tu ding gu bie qu zhuo ki zi wu qi zhe ge su xi ne che bu le nem gu kang du tu che gu mie ba cha wen gan qi su zan da ta ru duo bu xin ka zong suo mang chu tuan ter ge qi bu chuo ta che dun ki tu zu suo li ya ce ga chung tu qin yue

0: kirang jikbo nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nian yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu
4: yang. Kyu wen yen bi lu yang.
5: Chogo namsho, kongki nyanjib denpye zungxie ka tida sena zhubye jeliya, xiamle kuymyo motu jie lingge so, yangjie me ka di jibye li zinti zogyong sugita, tingdi li zina liya kuymyo lingge so, mi nga ki gu chuy go liya ngo zhuy rakzam shukhin.

tene motu kenan par chaji shubti dakbu seri sepe lukar shabtu tekin lukar shabtu ti pyerang gyong gyong ki ngumi ri ne shu sha na chyu yo shi shabtu chapji bo ge san chi den la ta da wan do ji la ri to shabtu ti na li ya zo ti zam nian zhi dong ki zo che di chap dun bie guo li ya xia mo jiang shi ken bu ta chen de chi ken ji che di che blu yang shi tu bu chi yo shi ma se chap dun bo chang ma 给不着多。

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangli ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyanyang ki gyabchun si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: Chogwa namso, kongki ngenjib denpi sungshe ka tida sena chubye jeliya. Siamla kuymi mutu je linge so, yangje me ka di jibye li zinti zo gyong shukita. Tengdi li zin na liya kuymi linge so, mi ngaki gu chuy go liya ngo chuy rakzam shukuhin.

0: gyurup sarba ta
1: gyundo sarba
0: pege sarba
1: chowa sarbe
0: hege bemgyu
2: sanglinge gungam sang pengen he pege demgyu jibe lejendi sanshin na war gurin chi gubani tende le chen zumji da nyendu shukhen khangju loje hi tende le chen ha longo tong ki nyamde le lo sem jik tin de kyo mangbo lak thang chen ni liu sa ba zam xi ba xi da de ne go ji do khangjong sa do ro pege tyen yer chi ji pyeon jong ngri se gu ji pyeo ba khen che ki ning de jun zin ha tar bi tang wo kor shi shu jun be ten ge ne tu lhe lhe nga sen ju jo yu ngo li ya long tong ki nyamde le lo sem ji tin de kyo mangbo lak thang chen ni liu sa ba zam xi ba di sen ro na

La song go cha wo re leng ge sa jia de ya cha chong re me ge man tong mu ya reng bo re na we tu cho la go jiam ne re gem chou nam san ri ya la ma re o jie ben jiang cha ya tam chu re zo ba che bo bo go bon la re jie bon jie bo xi ya la be ro za no nam cho cha ya Korno Pador Som Cho Se Gul Yaga Ripin Chak Sha Ta Chav Yam Na So Re De Che He Ma Ri Ya Pato Re Tum Cha Che Sa De Go Teng Ma Re Lung Zo Ka Mo Da Yam Pa Tsa Chok Ma Ri Ya Ta Lan Cha Ya Ta Kya Na Jal Ka Lung Jya Mi Gong Trin Ya Na Pa Chun Cho Ying Se Yam Don te se lang lan chu gu mi ya pang ka re ren ge nyu gu mi go rang su re ren ge song na ga ya e ri ren den so ja lon na ya dou che zha gu ja bo kong go zha la re xiao na se la re ya nga pa mi lo sen se la ti ya la ti rong sam chu se yi por go bon na bo den ba se yi jian ya qi jia bo ma pen che la yo ya bon na gu ti rong la ma la go mo zi re long di qi na zhen ya ngang wa ren kon kon cho lan ko ya cho me long da jiao yo na jiao gong qia er se man kong ku zhin lan ko ya zhen na bo long ge do na jiao ya ma po mi lo sem qi la di go qi mi na lo sem se la di ya nga nyang po mo ye re mo ya le mi po na chong mo lu lan go da da xian na ge wa la ya Da lu re yang chou yo leng de ya, deng ma re me long ko, ta chu go jiar wu re tong san na rong zu ya, le ge na jiar long tou la xiu ya, dong ma go le lan zhe, wa xie go qi jiar long nam jiao jiao yang zu ya. 即身的字母写在东一面，这个马克扎帕加拉刚过小学，落得到了浪班呐。 Yarwo Tokcha Chagu Tongpin Ko Mnle Tuisa Pabde Tseye Penpa Zogba Dobdang Loka Hlaye Yor Yopa Dobcha Jutap Mazangwe Zimu Kata Zangbote Koi Changla Pogwa Dawa Sene Jena Jenchu Manna Chaka Nyankam Chokyang Mokza Loman Chungchow Bungba Langna Zizi Socha Joyun Chancha Batomna Chaka Zwatar Kanyen Nanye Kyare Onan Dergyo Lonzo Nam Yangu Lema Tamji Song Nam Puja Dambay La Rizar Bablo Jendo Mi Yarbuka La Yargimi Chewa Mante Suji Mi Zerwa Bete Matu San Damandok Lamon Jodab Ki Damangbo Hipo Guba Mi Bago Madya Sesa La Nami Kangi Jizo Hi Sesa Bema Tungi Ma Dangwa Jalo Ngoto Tung Ranyo Jalong Maratang Tenja Hindo Guba Mi Dok Tam Ransho Sena Ga Mazi Jianchen Mujo Ra Ji Sena Zumu Meza Bema Tungi Jia Daunlan Chiga Tang Samtab Dedu Novo Tanban Bazin Tang Galung Tongdan Zemkhir Nyak Tongsang Yami Ajam Gansi Jaya Yipu Zhu Mabze Jiang Samba Songtai Songde Dari Zumu Songde Dinba Chi Dra Cerja Medu Parjan Da Guba Mi De Yalwo Wang Zin Chi Bagu Malan Rondo Che Da Ma xiorba tafhi mi, dewe tata djarpu songte, tani mazi kami di nyamne, ko tsu njemian jingjor gone, chap gyalda la so xuxiang tamchi di djarwo songla ngunpar dodo. Dene nyimab denlan drojab se de, nyimab denje sanang, toren daka tusa, gorong xarso tirong karna chasam kya lema de. Ma nga chewar yogyaw, ma ki dokdron chungchaw, ma tang zhaga dodo, ta ma sergu djaja, ka ma bayong samsab se ne. Ndongkhan khyar chamo lungyur jya saso sa dakha dyor ne ndang pangpa dar che so. Dene da dawa cipa yi jya dupzan garsan ka chyar la. Ne santo bar jya rawo ne bima wu jya yar yin ne. Ye lopun bima gara deni jya. Dujra marung po malso lungso sa peban chin de. Ki jya nyi da zanchor gar jya tazar la di ne hlase dargar jya naza ji. Sanan dogan yungwa noru zungwa xeg da jor de. Ndilong dar jya yilong la pen ne gadi chujong perna kongan day de. Medok tsomba yidongwa xe yoba dey tangda dorje jechong yorjian. Gala panga ngakta jayang la changne ngirman datar ga zarba dao. Oman pime hongshi.

yam zarti me to ko gwa shu chi gi bi long chen dang dalam ka ka sang ro pol hen je chen ba cho ka khum zang a ti ta ta yang ju ku ngo ni ro mo zi kan den si ti thori zar ra ma wi chong da gi le che chi ka sen him pe mi dang kha ju no de jina tong yang long chen nyen chen chi chi de ko wa chi chen nam ga swa tang de thang se gu no le chen yin che chi ti ta le chen ding wa ji war sa ma shib tab sem ber gap sa she

Re yung nyo mga zika sama sa ji mga na cha chil masil pran do ko ga. Tongi se thil tukpi sama si ji chik tan jik pa tang. Chan di pi nja shil shir kar chik pi ngi po tang tan ni shir pran no tab ga. Chan bor chan khur tan jik sila sir. Zain chik inu ga ji sa ngang lak sa wa tang li cil kum cha tong rata ni chan yung nir ngang khasab shil ma tab. Zain chik nol cha ga ngin na li yung ke pa li lung jil zi che pa zam shik ka la yin sir. Cheki pa ga she pa ta na chik pa na po yi nang ga sir ka shir pal pa zam ma yin bir. Poyi nanga nuanxi tang dukhzir cha pohchir nyerda jemtur sung na jalam jilni ma tata nopa tepsil. Su tang malpa, sibig tin rangpur jikshi rangjin jir ngipo tang chen na sorsa chikchun shungwa tang malpi tsura manda wa gilngigpa. Sab chevi kaapsa thana malpa gatukpan jir salafsir. Shatsil to tarung raman tangpa tang zami malpur ama zupa suga mgisil rangjin jen jir dukun jung silpa tang. Chakila mechun pukce belte nyamso shilka. Zanjigishi na tatung nangsig tuanzi la nyugta zuwa deng, nilpa kaki la datsan chepa deng ngil machigpa. Tebjin ulgung shenmen jem netun jungsila sir.

Re, tana sama mungpo sui ji chishka sha gui samshina, chelki pa gui njina ndatar shiloka. Tsamra sama saru semkum tia nung khu chenpo yul mugui. Tui chi chi loyang tang rangang ga nyin chikam yung na jintan munbi nyin nila sama nyung zim si chupa tang. Ti chung sa sama zu shabchak devdik tang ngu chil mung zim sa wa chakar zi pilang denba. Tsa chil tobi shorsi masawa sula tornung sha gui. Ndatar shi na tsa chil mandang sa

0: Yare dechab dangpe zegui tuingin nipa ti yinba shi. Ninti nga zamdu, numje chusin si hoa moze tsoka gyu ne gyu gub kang yin min ha me guwe ngubwe zegui po ne chusin nangki minye le me gyun chungse po yuba shi. Digile kong ne biwe ne cu, geji ne biw yu me jizu ki zini shu chi nin kyabza cepe chengsi sa shu lengun par, nitu dung tu sabchi le chinpe gen ki, Yemen ki mi chi chok sum zam yu kyar huwa yur huba ma se mi chang tang dung gyung yur ngang mang tu chu xin yu. Diga le kune bi wen ne cu, di ma ki uxu lun qin le xa ki si yin shu ji nin, di ma ta ti xin ti rang yung nga kong ge lin lan ling chan ki eri ta si yin shu ni nin niu yu shu, chang ni ta nub jia zu qin bu chang me se gui ki de jia le xun lu jia gu xie pe de jia chu dun xin le ming da gu ju yin si kyab zha xie yu. Wen jiang di ma ki wu shu lun qin le xa ki chu dun ki si bje tun zin kyab zha xie mi ba shi. Diga le kune bi wen ne cu, ye jin num jin si yin shu ji nin ngu zhe tu bu cha yu ba shi. Ninti tamay kongtan kyabza ma chepe par New York Congso Jizong Khan ki dawa jubar zidru cha yu yang wei ma ju du num ki tuje Congso ki rin kong ti somzir agu gubju ka nga ta gursu dun ta gar ge sin te yasi si ta cheng ju nga jik cha ba ta dawa ju ji par Congso zidru cha yu London Bulun ti ma ju du num ki tuje Congso ki rin kong ti somzir agu ga ta gursu sum ta gar si sin ba ta chak se yasi sum ta cheng ju si sin yu ba shi. Singer Hinke, Conse Sanjur Yatu Shuken, Basan Ham Hin, Lizen Gengunan Ken, Gisan Gila Tan, Samde Bemelashi.
1: Mimi Dajiki, Nanzu Labar Chugiji.
2: Mimi Bujiki, Nanzu Labur Chugiji.
1: Chu Chudi Jiki, Nanzu Chuji, Lembarchi.
2: Chakto Bupi, Chiji, Muchi Hins, Lembarchi.
1: Michiki, Joyangsi, Gangju Chicho.
2: 娘州人的这碗里，恩济点点，阳春喜气，色出康喜气，雨体明朗，用我气。明日看看，通知也接到，推门口边的，中华明日体，说着那啥，读书那啥，热闹那啥，建议。